Xiang la jitsi ni cha sekang ponglong kora xe jayin. Jitsi cha ni jiba na, long tong jima ni ka jie gong, ngu yung sa nying si jie de, tata chua wang, xiongwa gong bi ni tong jiangwa jie la se ra. Dian yong tongpo chua ni tong jiangwa ra, se jie ponglong ka ti ni long za na. Jai na, cha to tong zong, cha song chukwa no kwa wi, nga nye gong sang de, nyay nye ne sang la ten na, chua ra nye ta che la. Yon na nipi gacu to tenne, sinto tana yon, jiga yabari. Nipa pungza na, gupa tong, xa, mara, oma su pungu, hyoze na zu, chibara ta, jinze pungje teri. Sumba xiongwa kambi, nitan jawara, sere na zu la, chenze mi para, chibara ta, sudu tong, hozal cha, re, mungta tena zon. Ta tong, chakra la, chungza tundian cha para, ndu te, nyan cha, kwa cha cha na zon. Pasha mungta tenju. Dreje chewe luxia tong, gangxia, oma su nyangra tenja, ndala ngipar pungu pe sekaan mi. Jigin ni cha sekaan polong ka kora. Jigin cha ni jiba na, ngipar jichin gongra la ye ne, kupa da nyi yin tong, lo che yon na lo nyi yin la chua sera. Jigin ni le gin jiba na, lo da yen rumbo lembi, duyan la ten ne, nimen da taba xeri. Tumara xiawe jil tsa gu de, tongpo sekaan che se, nyawke dunye li para machi para, Maayi wa guwa ni tuyan rinpo chwa tong, nipa chizi je guwa ni yan rin chwa. Sumba jima rongka niji, tre xorde xala su jibar jini ni kupa yan rin da chwa yibari. Tenyong tongpo maayi wa guwa ni jigin nitan jawara longza wa se na, nongja xaga tong zong nyongzong do de, de la zangba do de nubba ting. Ningang, nana da mochi gongrang nubba ting. Gomara luxia tong, gangxia gongrang, xubara zao de, zhoma zha tong, mochi gongrang. Zong jie dong, che to chukul nong do na zong, gong da cheka li. Bongza na cha jie gong rang dong, pa xia, si bing, jie ha chong che we se jie bong. Chi zi ji tar da xia wa la, nong jara ma chira zangba zi de ding. Dara ding bia ma rana, ma sara dong, ma kira yang gu. Nying gong nong na nyong ngu jie na zong ngu de ding. Gong mo lu xia su, dora nyong ngu wa nong, ngu jie dong, che to do ba zong. Bongza na xia zu ba nyong da ding gu ba dong, gong nga bong jia. Ndora na nang nyam da ting, jima zhe xio de xia lu su jibar jing zhe ne, chwara la, nong jara gaji bier na, yuma, xia, zong sang gayo lu nong, xiong zhe jie qe tong nyam da, ken da long zu jibar la ting na zong. Nyingang nong yo nong, qe ma gong rong u ba ting ju, gong mura xia kira zhe qe we nong, mu zhe tong qe to do ba zong. Gang da qe gu la cang mo mong da tong gu, ndora na me zhi su gu ba tong, jing gu za gu. Ning da bong za wa xe na, Chazia gongrang tong, jimmi se bongja. Nindi bongza wa se na, Chazia gongrang tong, jimmi se bongja.

0: 생계 쪽보 나봐. 드링케 표정 룽치 닌친 레고 캄케 룽친지 나당이 주베 실람 시베 렌치 드네 주지지히. 렌친디 서크탄 좀지 닌주 슝기지 체링 던접다. 집세 친구 남기 더부 던주히. 다 잡아 체리.
1: 두세르 산주르
2: 두세르 산주르
3: 생아 넘바초 건강조 샤라 두세르 산제 니다샤게얀 제제 제가년자 나조 롱종종 시간 산제 윤례 공기 종합물의 지딘 소바 냥더데데 제도 딘베 배종자 레친 사바 장시베 제된조 산전된도 존더 팅게바조니 롱종종 메적공조니 롱어자도 적코위 배제 준데 모테노마마지 데예 레디암니 동가 초진 주제바조잔 yōng mēnsa kōntā ngā jīsā jākau jā tōnā sōrē kī pēlō sōrē nītō hiñjō tīngi sū tīngi jī tōng. Jākau jā tōnā sōrē kā pēlō sōrē tēne sū tēne chau chāne pēlō sōrē tōng mēnsa jā tōba mīnchū tōng cīngyō lō chē, ngēngu, dē chē. Pēmī tēnjī jā yīchē jīngjā kāpā rōmbā sāngbī pēlō sōrē mīngkō nā jā rāne pūtā kōngpēn rōwē tōchāng lā lē yē jī ngō chē nōwā rī. Jīchī jēgē nē jēgē nyā bā rā. Are elegon ngade jitsala lujung doga lholinki tumatsubo menyeshe zanyi rongjongsa nyanyong peridon chandra jigo bewa leye bari. Doyan nyanyitoga jigo non tumatsubo ngajisa chunghamare jitin tsubo nishi tinza zibi yana zode. Nzhenkong don, pochong podala ladin zulakon, pechong lochin susa takur zeba mazi, rongjongja yana don nyanda rinne peri zeba ri. Nyedo chunggo unjan, jitsala tsubi peza jibin chandra chotian ting tumbo zeba di, Pechong dogara kongchinji, chile kati ne yirang para chotian zede, rongchong jo mare kaka mongso tong misal zeba, yirang jo lezi kaka mona jela rizal jo gatian xe xiang ya bari. Tatin jo jipin chotian na, jayong uchian nyansu ji kati pichura ledian jo rinye zigo zuwa chexe ri. Rongyong xio zhu nga wu pende xeba Pechong se chotian zidin toma de yan xian misal jisa ji zin xio gongli ngibar zeba ri. Mandong chandu, Jati nyansar xeba jeden zuwa zebi, chandu zhongchir cha zhongsang jati rinne jitsa duchin gau jini ba jitsi jiga nye ngu zu bari. Ngu zu njigo to zhonghamari jitin zubi ndixi timbun zujira zokong ze ne. Saji rinne dong ngamay xiga rinne, duro peje su chusang nyandi ze ne gati to ngamar ze bari. Jida jiba la metu da nre cha lodun jang xeba dong. Nyedu nyincha chongchir metu zungi, zhongcho kata loje dujegi, chindre dowa duze kyar yabadong, hinka non cho kusara lolija namba le, mazo ngodong le gawin zundong tsaya yabari. Chujo shiji Xi Jinping ka chetin lietung ledian korji, jeshi kachin lojong do latar tinza zene. Chuzo yonza minba la zagra dong, chetin la tongqin zibi, namba samu zante lietung ka zhongko nzute zibi, doxio ngaywe jetadiji. Zhongko minba duxin kousa, Zhongyong Zhuzhao Poto Jakob Chetin Dietong Alinji Minba Li Xiuja Ngente Ceji Yongda Cebari. Jeda Jibi Tsi Jiga Nyan Na Zhongguo Minba Duqin Ting Giba Yenba Dong Sangebi Deran Jakob Chetin Dietong Alinji Xidu Cebari Yena. Jolo Nindong Nyinga Lo Longjo Bara Jayongsa Lianyar Minba Chunso Ngaja Nyinxia Zaga Sanne Lo Ngachin Jigabe Chetin Dietong Xidinbi Peje Chagya Nong Dienbe Cebi Mitzi Chiga Lido Cebari. 지체 주진이 생계비 자고 통화 따던 주저진의 시도 잡으려게나

Kiam la xachun dada ki nying kham de tang la tsomi nga nopa che yin yu bi go sen ruk. Ma ma po rang ki gong hi sun ju bi jun den che xachun ga hi che tsomi nga nying kham la nopa ra cha chin tong yin bi hi che me. Nying kham de sun ke nian ka ne jun den tso wi hi tra xachun la ra li yu. Ge nian chen chong che ba. Go mo nying ki din zi ka ma ra ye ten chuk ki yin min su mar cha ni ra ni la su xe na. Chen chong xe ka lu bi kar den men ju sang tun xe di. Nying mong to do nyong nyong rong a, ko chu xie tu nyong. Yon rong do an cheng chong xing gen jian cha xin to wa dang. Nying zhun ju xio jian nian kan ni jun tian da nga su xing ken li dap sun jian to wa dang. Ta na lo bu de xian yang sabba dang. Nying ni nga cha dan nu mang wu ye za tong jo ba. Wo jia dang jia ku, xia xia se ma su na yon zu du jun sa wu ye kyo zi dang ni cha zi zha wu yin. Nga den wo jia por gang tong na, nga ji chang a pa tong jo wa dang, cha zi nang xir no jun zu se. Xiaxia simi, qi do na, andan dan zha wara, cha zi ngui sun jia na, rim ji, cha tu dun ju sa ba dan, cha ti ge, do yin pa za ga ci, yin zang ga la. Som ni, yu rung de zha ni, gu ju mu ji ba. Nam ju, le ni su, de zha ba dan, zan ju dun nyan ni, ka bra jin na, nying kan ji lu dun ju sa ba do nang xia gu. Nying ni, xia ni dan zha wara, je tar gui na, de tar nu ba din bi. Yu rung bo gu ju ma xin na, nying ge, cha xin ku ju ge nu ba, ji gen du song ni. Yung zang gu na wu cang xin, nying ding zi juan jiu sun zhu si. Yan yang, yu rin de zhang na cha ki yu zi jie dar du sun di. Du zi cha du zhu la wa dang, ga di cha du xiong na nying zang ga ba dang ta na lo wang ga ba su jang zhung la. Yan ni nu xiu dang sen ka ma dang ba. Na yu nan du jun, le gar gang a che wa so la sen che che wi, nu xiu na su che yin yu. Kong zhu la ba dang, sen che xe du, lun pung gu, nu xiu gu zi. Shir dang ni, cha xie jian tong zhuwa dang, cha za kong ba ni, nying la, jia ta kong ba dang cung. Yu rong bo, sen kan ma ji ba ma la, nying zin zhung wei, nian kan ni, sen kan zhuo nang jian li qie wa dang. Zhuo nang qie zha zi, ta na, sen jiu nu ni jiang, zhung si. Nga ni, ta ma ten ba, ta ma nang ni gu ding ki, cha za kong du nyu ba dang. Yang ji ten zi ji, cha ki, yang qin nu ba, jie jian du dang di. Nying la, yang mong dang wa la, xie ba dang. Tsen nun chan zi ngui sun jan ni, pa zi san ju ra jian jiu su dong si. Tama ten ken la, lo nan yung yuan bi du su, nian ge cha za duan jian nyu bu rin jung si. Gang gara tama ten ba dang, nian re tama gang ji li man ten na, nian kan de dang ge nian ka, ngun se je, jie qin ro si ji yu ba ji yin.

0: yanga lombu yargyo tanda in che sarki de kon dara dorku me ba ti yargyo sin te ge tu da tar gar bo chama me ba ki lo yor rang ge kun du la hyo ne ta da ba ki ki ki ge kon ra ma ge tan la che ga re ne be ge ga te o te ge tu da ka ji ge ta lo yor rang zu se be ge ta so chung wa ge mo ja ko do je ba chang ma dor dor to lab lab ling la hyo ga si ki ge kon je ja tan da jan de si me ban ro be ge ne me ban du be ge yu me ba ta da ba ki cha ki ge kon mo no go tan ba da na yin nim zai ma bo ki ka ba chen bo la ha bi ne be ge ga te ta ro ma ni ba ku shok tar dong ring mo li ma do ba ku za myo ma do ba te ye ge tu la che ga la ne hin je me sing ja nor ba jan dor ki zun ru la tan ki ge kon ka ba chen bo pa ne mo no ro te ye ge tu na ka ji ge le mo na ro za be ge ga la ta ni ma yo nimo mege tongju meba, teye je tu na tsemo yo karja zamshik tongju meba, taa tanda xe si xe je gone, lingle ge chungju la tan xe je gone, teye je tu na nima goye je rangla, zhong ma dobar kaxia te taa, kushok tartang kongla sirwa tira la, karja wali ma doba, ku zamshik ma doba, luba chao. Owa tini taa nima teye je, ngonu na xia je ge jegao xe dao te, xia zi ka lan zunbe je, ga te, chamo langi ke sa ja la, kawa dinju zamshik meba teye je, tu na nora kongyong warzong tsongwa la. Ta te ye ji tu na ma ga li ji fa tong kong wa tong yong ma la sok ba ji. Ta lan gar ji ma tong kye wa jia ring tong la sok ba la ta. Ro ja ta zhe ki ji gong ni. Te ye ji tu na owa ni ma te ye ji chan nong la sa yang gab shang ma ri ji. Kai ki yang ga ra ba yang ki ti ra chung mo ni. Shang ri ki ar tong pa mo ti du ma chuk gor chung ni ta. Owa te ye ji tu na ta ma ba sa la ro ba ta bu nir gu chup su hu ba ta bu sa gu ka la chung ba ta bu ta yi ta bu xik si ki ji gong ni. Te ye ji tu na ta dab ri ji nong cheng ri si ni gar ha. Owa ni ma te ye ji chan nong la huar ba sang xian ba me ri ji le ma ta so ta. Te ye ji tu na chang zu ku ma ta ma ki si ki ji gong ni. Ta la tuk san ji ba ta ma ki si ki ji gong ni ma ta ri ka la.
1: Tiyeji tuna gara. O tu tiyeji gara ta mokon janto kone mo. Tiyeji ma ziba ta shirato sobo la sobo ji. Jargao namjike parmo na. Tiyeji tuna taba mekike mozu pa saba zonjike molon pa tanda ikhek sine. Cha chetok rin na nyingza kome. Don javu gara rin na ta. Tiyeji tabi ke chini hyol go ba. Hek sihi ji go ne. Gajin namsa ndarba ta. Nanghi mienbin rukton chakto. Hing da sirba yariya chunayang ke shiju shokro. Towa ke namsa jibli. Mo yeje ke jato ta yeji mikja ji sakhin gui chemjan yoba hek sihi ji go ne.
0: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 예지 튀나 다르지 우르구 남노도 다른 테이지 빠지바 다 카톤 님이야지 등원라 사 코메지 롱데 슝주도 테히도 카시지 모노 되지게 제워튼 둘럭 라소베지 꽈토 다데지 능가지 빠디남지 로자 줄로도 테히도 다 촐랭제베지 꽈 라소베지 꽈네 테네 제조 좀 보치 테이 어 테이지 튀나 럭이 첨자선노 다라 창히지 거는 되게지 가제도

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Dobun na ba zo kun kan song, tin di bai yong leng

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ning yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Fu wa

kapa anja choji che ko nga nga du jani reko she chole ri ya chobo namba ta shan la nan ju jin simpa pyu reko shibi le ji do long chin kapa song yang shibi na se lin chi ta de shi yo bi chobo cho ga bo chobo yong wi re wa yo ta da ren ka simpa pyu reko shibi lin chi non la simpa po la ba tin chi do ni ga chu jung ta jong ja yang pa di po chong lo zan no bo so chi a reko shibi le ji ta de shi yo bi che na ba nga chi lin chi na sho bar ga se shi ji yin chobo namba Tanga Zhonghua La Lhasa Jiangzhou Dekho Yobi Simbabo La Ba Dingzi Jie Sinzhu Tanji La Puyu Luji Renzhe Xiba De Jinido La Ba Dingzi Ge Luji De Sinzhu Tanji La Puyu Ni Lidong Chama Lidze Yungi Zhe Himmendu Xie Ji Yin Si Yixiong

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bojong longchun nintri li kong, kange longchun jia, te tong rizza lin cin, royan ji xin kan xiba di ri, ngana lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Ka si chie jia pama pen chi do zhobo zhomo la le xi re go xin ni mendo zangbo pa sa na do, rung ka nin do bi le xi yo na, ka ba ang zhang le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang an du jian ni re go xie cho le ri. Lin cin da zi da wi, nin gong ge chuzo ni da xie ga ni, chuzo xie ba te tong xie jie yo ba dang, nian da jie gu mo chuzo jie da xie ga ni, chuzo ju ni ba jia tong xie jie yo, zhou bo so du to de nian jie ga si xie jie yin. Xian la man tu de sen ba bu re go xie bi le xi dong jie yin. Qiang dong ni yin.

0: kiba tabu mida tsi nika yunpi so xie na. De xin la di na tsi yun ju mi mayin. Xin rinpo la di na mi yun ju tsi mayin de. Di xin ki chepar je ju ngo ma je. Xin rinpo yun ngo je ju chepar ma ju bi shiro. Ndi yun jambo dan ri serbo xiba tabu yi tsi yen la cha xie nin jo lu xie kibra yu do se ne. Wada dende chisun yore. Tan de ki dodo rabo ji tsi xie ya ba yin na. Shetan ka ngan so mongbo ji ki o dene mida chi nye de ane dene nga yo ma res pe na xin rinpo taba nan chon bayi nye na ane ko mida chi nye ka res xin rinpo ki jubi ki jate miya yin la chi nye res ane dene xie ge yo re re de wen cha ta je na raba kurang ko gomba yi tong guwanda tang bayi na xin rinpo ki ba taba de mida chi nye ka yin res ane riga yo ma res da jenze chere yi sa bayi na xin rinpo de la du ni ane xin rinpo ki jubi ka se la ani xin rinpo xin jibi ki dhati xin rinpo tuyala tina ani ku ming res mato tsik ma res xin rinpo xibi kasila xin rinpo korona tsuyabayi na korona ju ngo tsam jebari mato kuchi chepata jeyo ma res wenche xin jila tuyini ani xin rinpo xin jibi kasila ani te tsik chano go res xin tuyala tina xin rinpo xibi kasila xin dig ani nga su rindung ki chepata ku tenyo gondo wa xin te la tuina xin rinpo xin jubi kasi la ane cili mato lu ku mi ma res teki chara chepar di jagyo res tenze yin ba yin zata ndiga ku rik dreni ane gyun jambo taba na sema gyun jambo la tuini gyun jambo xin jubi kapsi la ane gyun jambo xibi dati gyun jambo teki mi ri mato cik ma res teki ngo mato lu chepa jayyo ma res wenja gyun la tuini ane gyun jambo xin jubi kasi la teki chepar di tengyo res mato ngo tengyo ma ra chepar di tengyo res dēndēr dēchērēzi nā, anī kō tsik chānō gōrēzi nī, tā kōrī kī nirī jī sūngyō bārī. Dēndē yī bāyī sā, dē rā, sūngsān dē rā tī kā bāyī nā, anī kō jē bā pō tī kī ngī nī, anī kō yī kāndī yī jī nā, mī bā tē tā nzhē nī, anī mī tā tsik nī dā gārēzi gōrō kō, tā nā bā kī nī kō rō ngā tā bā, dēndē jī kō sūngyō bārī. Tā nē tsō tē hā chāng kā ngā tsō, rī nā xie chā kō lūk sī chī nī, kō wā jī lē nā hā chāng kō jī chē bō yō bā jī, dēndē kī bā kā yī sā rā hā chāng kā nē kā chī rē. Jide meja ta gandala nganso ganese gurubu ta ko loo chomien barasan chomaa la ani godewa jida yonra ani shi ludar hiba yena ani ta peji da jiga nona dini tsusan gaji minda shir min hibi gaji mintenye la ani guwaga tomi chapche juji yoba dini na chepa cheme ji yoba dini nganso higiba dini ji rindu dini yinba yenza ta gandala nganso zode chiresina ta go doba dōzi jī ngā sō dāyāndō kī chāni xīna dōpa gōwānda xībā yīna āni dātē kī lūsī o tsōsīm jī kāsī lātā mī xībā tēnā tēnjī ngō kōnā tsā mātō tēnjī chēpā tsāwā nīni mātē pī dājī yīngu gā rēs cī nā tēnjī ngō dā chēpā yēni tēn pī dājī yīngu gā rēs tēnjī yīmbā yīn tsā tsōsīm jī kāsī mī nā cī tēnjī nā nāmbā kā nā ngā wā rēs yīnta tsāwā nīni kū yōndu mē bā chī chā tēnē shirā dāyāngu yōwānda tāni xī yā bā yīna ngā sō dījīn jī tsōwā gā nā nā māng jī kēchā pā bā gā yā shi tāng kā ngā sō dījīn kēchā jī gōng sō ngō wā nā xī bā yīna āni kō mīng sī yā tē tēnjī ngō kō nā tsāng tēng kī bā tēnjī jī yā mā yīn bā chē pā jī tēnjū zī dā nrē wī kā tēnjī kō mīng yā hā chā kā mā bō jī ngā sō bē chā tāng tā tāng yī bā tēnjī jī yō bā rē sī bē chā yā bā yīna ngā sō tēnjī sēbēn sī tāpa tsui mā yīna ngā sō shi tāng kā tījīn sēbēn nī bēn lā sā bā tē sō tā shi tāng kā tījīn chū ngā sō tsua kā nō kē chā gōng sō guān tāng nā tē sō tsumā tē ngā sō mīng nā bā shīn bē chā tāng kā yō rī tē sō mīng yī bā tē yī yā rā bā jē kā yō rī tē sō tē shi tāng kā shi bā yīna kō mīng rē sī wēn chā tsosan kā jī mīng tē mā rē sī tā cī nā kō tēn jī ngō dā chē bā yā nī tē bē kā dā tēn jī yī bā yīna tē shir dā yā wē wā dā tāng yī yā hī yā bā yīna anī mīng dā cī nī dā tā jī tēn gā wā yī mā gī bā mīng cī nī dā tē nī yī tā rā bō jī yā ngā rā sō yōng chō kū yō rē sī yā tē rē tā nē chē rē sī dī lō anī mīng dā tā cī kā tē nī chē bā kō kō nī tē nī ngā sō mā ndō rī jī hī yā bā tēn jī yī
1: Dada qi jia xin ba di ne, bie jiong nong qing nian qing li kong, kam ki sum da lou ji li qing shi. Xiao la men tiu an zui li qing xin jia ge shi xue.
0: Dian de yin ba yin zai ta de lin, an zu di xue jiu wang ge, dan long ding di jing ye ying nan de ding an zu, de dan de ni, ni ge ji chang ya jin. Dian de ta de lin ge long ding di ge nong la, da ni zai chan ni, da an zu ming dang. Tini tsiki chepra te tsuo xie yore ta minda tsiki chepra xewa la tsiki xe ya te la ta tini ngoda chepa xe ni tenpa te ta ku yongdang rabo jire 대랑가노소다 미세 그 도바카게 메바레 왠자 다디 카덴 잡어지 저르디비 그 민스야 되라 아는 가소다 닌저도 뭐라와 닌잡어지 도지 쳐봐요 되바더니 닌잡어지 그래서 지치리세나 다 다데지까지 초선 나시게 아니 민히 바디다 셔미히 디카슬라 아니 도스지 되니 과 찹쳐주고 돈이 아니 집안 잡어지 봐 왔다 된 가서 다리 혼데는 거 놓더니 시작을 나한테 좋은 잡어지 차대바 되네지 어때인들 다 대대게 나한테 대단 절대 안수 상기 그더니 저기 아더니 지 그지 아 대게 놓는 다 저기 찍대 처리 있어 봐이나 저기 찍대 처리 있어 봐이나 아 더니 초선까지 민히 봐 대단 아 아니 셔르 민히 봐 대니 이제 쳐버대 아 아니 안수 빼지 그 거니 빼지 야비 돈이 하나 빼지 그 돈이 아니 사실 가능한지 제고 그래서 알아봐 초선까지 민히 봐 대단 Tini shir min si is, wa shir min hi bi gaji. Tini min, tini la chibar di. Ani nga su peji da jadi sakhi shi na kandiji shi ki is. Te chiri se di la dambu di shi, dhuwa dambu di shi. Tini dhuwa nyingba di chiri isi ba yina. Ani kawa rinbo si. Rwa kawa rinbo ki jibi ga jat abalin tsun ba yina. Kawa rinbo ki jibi jat abalin tsun ba yina. Ko mi re dam chikri isi. Ko mi re dam chikri isi. Yana ko min si niga re isi. Then they call a not only can it that good is. Rawa, sure, covering boy, he do big data with it. Only me and I'm team, Yana means any guy, the Canada genius. Or teachers in a drawing boy, or drawing him. The end of the touch one, then you don't any. Any, you can not back around Suzuka, some year a tongue, or some year a tongue. Any, and the latter, land of which a Canada gitagosari, water gomaji hero, or three, drinketa, Lonsing, Chinsande, something dig Chinsande, and not Sangajim. 아니 총대 지마가 나나 아니 민당 친인지 맞았을 민당 친인지 맞았을 되니 다 요소 치치진 주바게 바가 나니 아니 다 라덴지 나이가 자시 오다 디고르니 아니 가서 마저 마시는 로지 되니
2: 린친디 종지다 히히 다니 장조 핀초다 지소 다주이 조남처 다야모

ke dokar che luyu le depe kecha tenda hi hepi dokar khonto chempo longte dondo chung lote. Ajaputi, rong nga tri yin chindra yong yo cheba te che tu yinam. Tenda yina nga dokar che chong thong mihi la, mala tiwi nre mihi. Tele gonja shiro, pomo nga londo yin, he utsu tachi che lo gu lu he. Tazwi kama doji denle longte dokar che gepar cha cha she hin. Pomo, nda chando kapo tenda she gudu me. Rong tondawi chungsip chi pomo tso tangto chungche nang yondu. Tata no yin nda chando kapo shikin hechigre. Yin na yon chungche nang to tsoa shiwa li labo mare. Tana gujib che shama ni che di nyo gupi. Ngulor me na tsoa kanda shite shikin yinam. Che tso na tsoi che tore. Ngantur gupa na shipo shijure. Tata logu cizi chungi chondo le zimbi. Chungi logu xa nyempo mazi para taba tong si tam. Tele nga tso nyang to gaga tutu ngon chong tong na yapo kanda me tang. He dokar che pungpa nene den to kutu chuk. Tetara kue keche non to kujul hapo che hiyo pi. Dokar che ra zang topa tabo shong te. Rongi tele tete she chong tasa so gang yon mani. Ta na dokar lu cizi shongi gogar lepa hin gu zang yang she me pe para den to to depa le tepse. Kama doje potri che mola tsukpi hipur to lon te utsuk che bira tong tukyuk. Dokar che ka zong yin pochu chinda she chong pento majung war me ke non ten tong po bira zuyshong. Tseme kuwa ndrawi hirko te me mipi non zuykep tikti kuwa rong ke ko non zuywa hin hemer long te halam shukdep she. Tomoro doka lo long hin hemer long te shukdan she pi ngang tsuy tra ra zuwa sonpi tongkep. Nyingji tsui zang me par telen do te chowa piwi gemo long long ta. Dokar che ngang tsui tala kama doji tewi lo lan rowa hi shung te kwe hyuk che me pang tu ten. So se la mara sop sop che ka me tis char. Hipo nong ke bera me ka nong lu hin. Pomo chong chong, nga la bera tong tong. Bera na bermen ya hui te yin pi ngosa hipa yon te chong chere. Teji rong ke lo hi len tong. Chong shipi tong na hin, lo pome le na nyen hipa tong. Dokar che ngonga tene. Lo lenju pa yo, tene nying kampo nga la toche chong ra ma yungwe. Nga ngui tsam shepi nipa yang mandu. Tele nge che tsur hiwa pyu cho. Nga ndale ton ro, he kontsur hiwa pyu te tetar he. Kecha te kowa ton, pushi chi don le, shaka she te che nangju hi ten. Nga dadi ngon, ta chepo nara chandu pi, sa ju hi nyosa kontu yo. Drepa ton na bera ton, dui tsinda nduri li zui pi nying kore. Kyun dele chewa tong, lui la ndele simpa me. Nde shung na, nyinghi sama majung yong chwe me. Aja ji lui la ki tui tong, dui zi nde tong pi, xia chunpo kangra mandu kang. He, mo shi la tongzi me la, nong to tochi chong tizi maji. Kendra, kama doji togui chun te, ya long yin. Nge shi ni, pomonde la sacha hi nyo an rocho. Ke ndrozi she kep, puti che den to le, cha chong ngon long yin. Ndre shong tong rong na mare, Himnga la ma tui pa saju hi yue jire. Ke xue yin cha gong nong le pa le ka hi tong lukhya kampo hi ling jik tuan shong. Drakar na drapa chanda to chong da le trendoi ch lo ye drapa to pi nongwa le jala. Kunsu utsu kangra shi chong se kang kong ma zi. Ra zwa sung pi pa le tra la pa nyo chan ya ma zi par. Lukhya kami lumi ta mi yu chan hi la hato hi hi ka se pi. Ra tangwa tabo shong te lar yon bera gan song pa ta pa shong. Dokar dezuk matuk para ming nyi le chima longlong ba shong yon. Mola senso sheken pa yo, tele do te mola yon bera tong tu chuk. Me bera tong mihi pa na denpa yin yon utsuk che tong tu chuk pa ma ze. Kama doji yi me njingpa ni kuk te ka non to bera luk. Dokar che ka ni konsor hiwa chenra mbi yon pento ma yon la. Ronu yu gu ronsung chenra she chong ra zuwa sunpu lenta cawi utsuk le matara. Ra zwa sumpi remwe che doka la bera chapa tong. Kontso sumpo yon bera pacha tsucha ke tsue me to tong. Wen te kontso sumpo na tewe chanpa sa to tsunga tabu shung te, cha cho ngaru yi mang to tsung. Dokar che lu la cawa japa tong, ngo nawe matse nguyu korte drozi tenke hipor tong, cha dan yon kwa jake yo. Ra zwa sumpi hipor non bera lupa me tong kap, hime long te cha chor ngon dele long te sankyo non shukpar song. Wen te poa tongpa le boa ka kong le yen kong yon matun. Me lupo rongchuk matu para satin tu jishon. Tsandar me zhukpor hihuk me chon tenpa tadung sepo yuepi. Long parndo ke gu zang yon she matup. Me zhongne kong yu ten te sali long. Lar yon cha chong ngon ndor yon te den to tu de.
gang zang ne kunzu jia ju chu to ni sen sen hi ku mo ni li yo ra tong kunzu ke kya de di che hi he je ke pa yen ti kim ba tong war kha ya te den to le cha chor ngon long shong wi pu ti ji chong jo po long te ke jam ni shor te hyo to pa ko ni song ne gong zong song yong yong ke me la hyo to cha da to da gong yong me pa ra ko sem ne kong chong no ka ma do je tong jo kar ni li la me Yuente mienpi kaku sinsin te drakar nyi le to. Tsandara kama doji dento le lan te. Drakar che lanin ju te. Nya ngawi po mo. Ta ke ma je. Ron mipa kankan ke je chong ya sheke yue ma re. Ron ka acha putri la ngulor shong na chue tong rawi chong si che po mo lemi te so tokar gonja je te chuk chong re. Tiri ron dara ngala che nga ungor hiwa beba hi nyipi. Nge chong tuimin rosong tong ma re. Ke xue xin, dokar xiu chai zon pa xin, le top chewe kama doji pantu tep. Nyinkin trupo namba tso. Xiam la nge liu nipi nondon ko lan do tu xin o trishina. Liu ndan non la, dokar ton jinda kama doji nyi, putri che pezi kon la kache xin tuimar njo waton. Dokar che sen la yon, terin kan zon du te, jinda putri che roa kong che zan li, yinbi miyu kong yon me. Yin yon tengen na nanda che la yon. Yenda putri ch miyu tso morong ka pezi kongta tsong ju che. Le jundi jat shone ya ngawi dokar jenda kamando je nrela to yo che tere. Parchang ngendri shene ya ngawi pomo dokar la utsuk che bera lupa maze. Putri ch pezi kongka go jepi dokar tong jenda kamando je nyi sakong no kipur lu. Dokar na nume shiu chung hin kamando je len kala nu. Teno kamando je dokar che meto tabi lonso chom. Tanzan lemi ch lupo ta bazo nanot churi koso chindu. Nyenke namba, tarang ka pejun longchin nyenchin li kong kanke longchin cha, zonri logu cetong hebi le chen cha, mundri zanrung le chen, meto tong malang hebi liu nipa te nondeng choma hyu cha son. Gemi le chen no mutu to zhongtang te liu sumpa ta nyenchu hyo jiyan. Le chen te zonri pa tong nyenchu hyo ken, drepe drizuwa lo dor tong hebhir kengu ken chongzayan, talhenji yamo.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamgil Hopti Litin.
2: Jachewe Sengke Namba, Ngana Bejong Longti Nintin Likung, Kamgil Longti Litin. Santa Chiti Lensinke, Gegen Lozanimayin. Tene Lonsen Goma Ganala, Ming Nagyaki Basia Dignala, Ta Nguiming Tang, Taming, Ani Koden Tang, Ta De Soso Layang, An Dejel Tang, Jijig, Ming Yavan Nabani, Ota De Soko Korni, Ani Nganzo Ma Sahin Rabu Jibari. Te Dan Jelte, Ani Nganzo Sangik, Jayusum Guebari. Tin Dirta Tsuntin Dig, Nganla, ngāzō tīnī gōngu chīyī sīm tī kōr lā mā tabdī gu gōni sāhī chīyā wā tā tīnī chīyī. Tā tī gu nōng lā chua tāmbō tī kārī sī bā yīnā tīnī tāmīng lā tāmīng dē jēl tāng tāmīng jī chī sī yā tīnī nā bā nī yō bā tī tā chēpār kāndrī gu tōng nī nī sāhī nā bō chī gu gu rī sī yā tīrī. Tī yīndi lā tā tī lā shī tāng kā lā ngāzō tāmīng sī yōng tī lā gu mīng tī rāng gu tōng mī dā yī gu tuyān tī lī Ani yin xie ge ming de yer bi ge, riz ji bi ge, tenze ge ming de so la, nga zo tamin se ge yor. Tenze yinba yinza, tamin duje li yana yanda, tamin jiji yinba yana yanda, tomar korang de, rang ge toma ge da ge ge tuen de li yin xie ge ming de yer ba de, korang yin ge cungjin rabu chabar. Ta wana tamin de la duje dan jiji ge teni chepar de kan de ge toni xie yose ba yina, za yi chani, ta ming de tar da ba la, teni jinsen xie de yueme ge chani, ani duje dan jiji ge ming de cheba de ye xie ge yor. Tende yinba yinza, ane ming de rang tomi ge da yi ge tuen de li yin xie ge ming de jeba gang xie la. Ane ming de tar da pa la, amisa ge jinsi gang yin xie du mebi gris jibi ge ming de so la. Tende tamin du jel se ge yori, tamin du jel. Tende tamin jijil le yon de la, ming de rang tomi ge da yi ge tuen de li yin xie ge ming de jeba gang xie la. Ane ming de tar da pa la, ta misal ge ko jinsi ngi jin ji. Ani xie di yue ba ge, tenze ge ming de so la, teni tamin ge no, ta tamin jizhe se yue, tamin jizhe. O tenze yinba yinza, tamin de la, tamin de je de, tamin jizhe de, zawi chani tamin yinba gang xie la, ming de tar ta ba la, misa ge teni jinze xie di yue me ge chani, ani tamin de je de jizhe ge che ba de, o tenze jige toni xie ge ba re si, de gambo si. Ani nipa gang re se ba yinna, ngui min la yang, ngui min de je ta, ngui min jizhe se ya, naba ni yue ba re. Wana ngimin dwejir da ngimin jizhe ge chibar de yang kandre jige toni nganzo shekere se ba yina. Ta ten nganzo zayi chani xe ya ba yina gonda jinsun rabo jire. Jinsen jire se dira ngimin dwejir yina yanda, ngimin jizhe yina yanda, to tambo ko ngimin yin go gore. Ta ngimin se di nganzo gonda mambu chi sambare. Ko ten de la tomar da jirwa ganshi la. Ani rani la teni, min rani de la teni, ani rani ge dasa ge yu, da yi de. Ani tumo maayin baka go nipi ka tenze ka mingi la nga zo ngimi se gyo rwa. Tengi tila ngimi dweja li yina yandra, ngimi jiji yina yandra. Kaan tarcha, tengi tila tumo ra da jawa kaan xila rani la teni chidi tumo maayin baka go nipi ka mingi yin go bari. Ta tenze yin baka yaya ka toni, wana ngimi tila dweja da jiji ka chibar kandre ka toni xie se bayi na, ani gonda jikba jichon re. Ko ngimi yin baka kaan xila, mii dedar da pa la, ani mi se koko jinzen xie diyo me ka chani, ani ngimi dweja da ngimi jiji ka. Tani chibar rabu te nganzu shegu yore. Ngimi deja da ngimi jizhi ki chibar te shegu yore. Tati nganzu pen rabu ji ya jaba yina. Ta sahi tipi ke ngibo te la saas. Lengi heru ngibo te la chö. Tsahi sibi ngibo te la nganzu me. Yangi yuwi ke ngibo te la lungdaba. Tati maayinba nganzu taji ke. Tani wambu la mik. Tani nyeje ke wambu te la nawa. La soba nona sachi me lu mi nawa nachi. La soba jwebi ke dati so te. Ani chiri isa bayi na, ani ngimi chadi basi. Jinsi chiri isa na, min te su, ani tuyante la tomar ko daji bayi ba kanki la, ani min rani la teni, chi te yen da tomo mayi ba ka goni bi ki min chadi basi. Tende te su tabar chiri isa na, ngimi guno la ta, ngimi duje si. Jinsi kari isa na, ani sa chu me lung la so ba te su te sa hi tiba da yang hi, luen hi xero da yang hi yoyi ngubo te su la, ani pa ta yun bi ka si la, misar ki jinsi nda nda si ni, ko jinsi ka ki chi ko hi me bari. Ta ngimi jizhe sewa tabilin tsuen ba yina, per na sa yinba gang hi la,

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobana ba demo yi nga chu nyam de lu ji jian jiao kong ni mo da dan ni tu to de bo jiao long chin ni zhi li kong kan ge long chin jia ti dong zhi zai lin qi ruo yan ji xin kan xi bin nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nga de lin qi zong xiong xin ki ren qi yi de ren ge lin qi no zang ko ren nian xi ba de xin ba bu ye ge xi bin lin qi da rong long chin ka ba song yan xi bi na zai lin qi ka song zhe de xi yo bi zhuo bu zo ga bo yong wa xiao

ཁྱི དང ཁྱི དང Konga leji te, pama punchi do lhasa bana shola lega xie jinbi liru tsoma do. Tarong lhasa lalita yo bi cixi tang konga liru tsoma lapani, xawa lanzhu tang, nye da tosang zhubong yongwi mundu shijin yin sishin ga, da jide nyadji nyingu.

Chopo dawa jia yin ni mo tanda tong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo stong ru ji zo ji yin

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Sena wa chukku ka zon. Dere na bè me ta lo bè da dun pa che pa gwa tan hi lu nye don nye ru lue hi da je pa che pa nye kwe je re za pa san shi. Sha la bè yung lung chi nye zhe le kong kan ke lung chi jen nye gong lin chen hong da yu du yin.
4: Siam la kange lung di jie ni gong ge lin zin hong da xi jin yin. Chi sui zhu bi tu jie le dang lin zin hong da nam xin hong da. Chi sui zhao dang gama ju tu ni yun su wei ren yong. Chi sui dun bi tu sai ji zhu ra. Chi sui ji bi tu di tong lan dun. Chi sui jie dang gama sun ju tu bi jong san ju nyan zha. Chi sui ge bi tu de ren ge du ni. Chi sui ge dang gama sun ju tu nga dong ngi ju bi xio lam. Chi zui ji bi tu du sar san jur. Chi zui jia dong gama ngi tu bu jia lu tu. Chi zui jia dong gama ju tu ce le ga cer. Chi zui jia dong gama sun ju tu ling zhong. Chi zui ju jia tu du sar san jur. Chi zui ju jia dong gama ngi tu bu jia lu tu. Chi zui ju jia dong gama ju tu ri za mi mar dong pe bu bian ba. Nima ji la ga qiang du, riza dawa dang la ba ba san ji la ling man dara. Qi sui ju ni tu, zhung yang bui ge long zhi ling xin ju dong. Qi sui ju san tu, xi bi lang ye. Qi sui ju san dang gama sun ju tu, bui jung san ju nyang zha. Qi sui ji yi tu, de ring ge du ni. Qi sui ji yi dang gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Qi sui ji zhou tu, kan ge lep zhi ling xin. Qi sui ji zhou dang gama sun ju tu, ling zhong gun lin. Qi sui ji dun tu, du sar san ju ra. Qi sui ji dun dang gama ngi tu, bue ji lu tu. Qi sui ji dun dang gama ju tu, zan ri lu ge zi tong. Qi sui ji dun dang gama sun ju tu, di tong lam dun. Qi sui ju ji tu, du sar san ju ra. Qi sui ju ji dang gama ngi tu, bue ji lu tu. Qi sui ju ji dang gama ju tu, cin le ga zi ra. Qi zui ju ji dang gama sun ju tu, nga dong ngi ju bi xia lam. Qi zui ji ge tu, xi bi lang ye. Qi zui ji ge dang gama sun ju tu, sai ji zhu ra. Qi zui ni xia dang gama sun ju tu, bu jong san ju nian zha. Qi zui ni xia za ji tu, de ren ge du ni. Qi zui ni xia za ji dang gama sun ju tu, ling zhong. Qi zui ni xia za ni tu, kan ge lam ji lian zhen. Qi zui ni xia za ni dang gama sun ju tu, rayon ka xin kham. Chi zui ni ke za yi tu, nian gong ka lin cheng jiu zhi bie. Sabxi xiu jie, ri za mi mar jie, chi zui jie yi ni jiu jie pa ra, cha qin xiu jir niam zui du zui yi.
3: Xia la yong na yi li gu jie dong yong wei, na yi xin hun da xiu jiu yi. Ma wong chi zui ni za yi reng, de zhen qi mu pa ra, yi ga jie zhong jie da, nga li gu jie xiang jiu dang, na chu gu jie nong jiu duo, cha ba chung wan ling zheng wu bu. Saja ka jie la cha ban zheng wan de qi wan bu bu jue. Nying che dang, bo ka, ba sa, chang du. Na chu ku ju u ju du, cha ba chung chung bu jue dang ya na, ro cha ra bu jue. Saja ka jie la cha ban zheng wan bu jue. Yen da sa ku la, jin ba mang ku na ren yin na bu jue. Saja ka jie la cha ba ta tu ro bu jue dang ya na, ro cha ra bu jue ren ga. Da dong su ni mu ba ra. Yi ga jie rung che dang na chu ku ju na ju dang u ju. Boga dung chi jie nuk yu dang pi xia ju. Nian chu ku ju hu ju duwa cha ba chung chung bai ju. Sa cha ka jie la cha ban zheng wu bai ju. Yen da sa ku la jing bang mu ku ni ren yin na mu ju. Sa cha ka jie la cha ba ta tu ru bai ju dang ya na ro cha ra bai ju ren ga. Xia la yung yu ji zhong qi dang chu ka ga na yi hun da xiu ju yi. Ta sa la cha ba chung chung bai ni ren yin na mu ju ra zui qi an zhang ju jie ni an zhang na pa ra. Ka ru chu la cha ba ta tu ru bai ni ren yin na mu ju ra zui qi an zhang gu ni li gu pa ra. Zang zhou zhe qu la, qia ban zheng bei ni ren yi qia ba chung chung bei jiu ra zui qian an zhang gu ni an zhang ji ba da. Na qu la, qia ba chung chung bei jiu ra zui qian an zhang nga ni an zhang ni ba da. Ba yi qu la, qia ba ta tu ru bei jiu ra zui qian an zhang ju sun ni an zhang ji ba da. Ni dong qu la, qia ba chung chung bei ni ren yi na mu jiu ra zui qian an zhang ju ni ni an zhang zhou ba da. Xin ge ka ba la, qia ba chung chung bei jiu ra zui qian an zhang gu ni an zhang ni ba da. 给这啦，七八张呗，你人给七八千张呗，就着赚千张、中两张、对不啦？不算啦，七八太多了呗，你人给七八千张呗，就着赚千张、几两张、过不啦？现在啦，七八张呗，你人给七八千张呗，就着赚千张、俺两张、俺不啦？俺们多啦，真把我们可能人给七八千张呗，就着赚千张、一两张、超过啦？但用啦，那么你人给七八千张呗，就着赚千张、对两张、对不啦？说中了，真把我们可能人烟七八千张白叫着赚千张一两张算不得。哪知啦，真把我们可能人烟七八千张白叫着赚千张一两张俺不得。定钱了，那么叫着赚千张对两张也不得。包中了，真把我们可能人烟那么叫着赚千张对两张找不得。俺看了，七八张白你人烟七八千张白叫着赚千张对两张够不得。做工了，七八千张白叫着赚千张几两张找不得。再有啦，七八千张白叫着赚千张绝对能力过不得。我啦，七八太多了白叫着赚千张绝对两张接不得。现在吧，天地那用的东西呢，就那些利空下有点点的东西，那用的是天地那用的连钱和财产，大众啊，其实。

0: 喂喂喂，帮忙吧，帮忙吧，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，帮 같이 네 보시 주고 되는지
1: 졸래 윤종 저기 시시가 거기가 저기 목에 전소 제가 저다 닐리가 네 같이 모여서 저기
0: 아 단자 제신가 이나 개포다 지기 시지도 되나 대초 처마 너도는 제 기차리지도 저녁에다 산기지 처마 가반 탄을 짜나 마도 단자 지용주 말지도 다른 네 보시나 열하지다 처마 춘도노 롬발을 차고 좀 용르시시도
1: 어서서 제대 거기 끝을 던지 힘 먹고 또 마치다 종소 자들 얘기 받기 오게 종소랑 원하는 소원도 로자무 시키고 따로 힘소 분소가 보모도 따로 혀자 친구를 저 쳐야 그저 힘가 또 근조 송소마다 日本 도자가다 동네리 저 힘가
0: 리리 또 가나치리 따로 캐니 김문장치 공바차가 리도르카가 칼로와 샴바 게지도나 맹콘어째 따로 리도르카가 메레 총마크 저로 동네리지다
1: 어절레 다 들은 엄마 이 까무리야다
2: 정말 쨍글
3: 어야 다 좀아 잔뜩 더아 뭐 좀아 쨍글
2: Jupin, chinde yo kuri ta, yo mena nga bosan toka.
4: Ta jiong iko, chondu chile de nga yong kuri kyo.
2: Waya, ta chondu ngusu ngosukle ingo, nga la nga kecha tsire ni kyechuyo. Nga zo ro chonzo, kato shenke rupin konzo, tata pato nga zo ro chonzo kieto kali mabu jayo re. Gongso me tsula roba mabu shiyo re. Ten me tseli ka nga tsu nipi shiju tanda te tili kya xa na gongso ka sanlu jia qianpo tong yo re. Nisu te tsu zhongda do tongtang zawa na ma re. Junxin qiri xe na nisu te nzhe yu qili kipa song ka dachi shiyo to tenri qiri. Tenri qi ya undu tsuma ka ta tili jia xo xe jito de rewa qianpo yo. Xan la nga tsu zhongdo jia do jia rupin to jia ka song xe nong re. Tsuma ka su yo.
4: Tā tsōng ngō tsōg zhigō. Tsōma ngiā tī nizā tiyo. Tā ngā lē kēchā mōmbō chī kēchimi. Ngō tsō līdiyo rā kā sācā rā tsāng tā tū tsō rōmbō rī tsāri. Gō rō rōmbā tā chā kā sī yīng kā kā tēng, chōng sō kia tiyo līdiyo lē tōng hācā kēmbō tōng rō sō māmbō tōng rī. Ngō tsō hui nā, tē zā tsōng yī nā rī, nyō yī nā rī. Tē pāngwā tsōma yā nā rō chōng sō lī, xā zāng lī zāng zhōm tsāng. Tū tsō yō zhōng tē, ngā tsō hā chūg nūp chūg shī yā nī, māng tsō lī. Tēn lēkā zīnā tsāk tsī mōpō chōgyō. Tā tsū pācī chōngsō māngsō tsūmā hīgyō rē. Tā lhākpa tā ngō tsū chōngsō nēpō yīn zī tēlē. Tōngfō nian sēng hīyō. Tā kōng rēm chēn chēyō chī lē tā kō ngō rō zī. Tā rīgī kī kī sācā ngō lē dēn rēng hīyō. Tā kōng rēm hō ngō tsū nēpō yī chō rē zō chok chēn chē. Mā ngō tēn mī mā zhō pā lē ngō tsū kāngā chēn pō chē rē. Rē tā tī rī ngā tō tsū yū hī lē mē. Tā kēr sī nā tē rō chōngsō māngsō yōng chē cē sō jū nō tō rō yā tō tēn chēn zī rē. Rēdi mā kāxī kī tō tsō tsōmā tōkdāng jīr tsāng tē ngā tsō tōmō chī lē kāl jāb shō yī jī pā yāng tē kā tē lōng tīkā rē. Tā chō tsāng lē ngō tōng tō tā rē rō chōng sō nē bō yā jī tē kā yī tē kē nī tē ngā tsō rō chōng sō māng sō yōng jī cē sō tō jī nō lē ngēn lē tō rē. Tā nī nī xē nā nē bō chī nām chāng dzok chōng tē ngō tsō chōng sō māng sō lō tsī chē nā mā ngō kā tsā tsā rā gō chā tōng kā lē ngō tō rē tē ngō tsō māng sō rōng rā rē tē rē wō nā tē māng sō tsōma ngō tēr tēyā nē kēk nē lāk tsā zhōng chōr tē nī nē ngō tsō chōng sō tsōma mā tsā nyam chō yuwa nē kē zā yuwa nē gō xia chā lē kā yuwa nē ngō tsō nyam pī rōb tē tē rā yī nā ngō tsō rō chōng sō tē tō mō tō shok bō chā yi tē tē sēng kō tsō yuwa mā tā ān tō tī nē xē nā ngā sō tō yuwa tō chā yi tē kēk nē tē rō chōng sō nē rāng zhō nē sē yuwa tō rē nē sē yuwa nā kē pēng sē tē ngō tsō māng sō chē dēng jā tē ngē lē tō rē nī nē 만초 초마 마자 냠주데 알리르 칸 쇼반 초모 쇼보차리 다들이 만초 초마고 폭장 린젠 삼노 동안에 된현을 주도한 주타키로 당이 드리라레 효아 잘리나다 전세다 양샤키케지미 저 쳐지 된현 쳐지 타키로 어야 당 알히 때문에
5: 다다리 엄마를 보려 가면 가고
6: 땡 엄마리 거기 아주 제대로 갈이 못 보지래 레딩 아주 좀어 되게 사도도 지바래
5: 가세 루빈고 배서나 쿠능기 그 뭐야 뭐 되는 게 좋잖아 제지 가무려
6: 졸레 졸레 너버 롱레 유디 너비 너냐 마초나 너버 젠의 쳐두 저바테는 든 세살이래
5: 다 따로 루빈고 저지 개차되게 정말 고놈 매도래 좀다
6: 된대 이제 마
5: 자고들 좀 맞아 가세 이게 그 자르테 녀우나 너는 고카가 체 이제 정말 더 살려고
6: 제제제
7: 오야 거기다 당할 계좌증인스 제시지로 오 다트린이나라 촌카라 나가로 농크 세농크 계좌시지 다 초막 실레레 무슨 몸을 실어 드마이나라 다 농사라 호단도스 니에트 거야 더 목 누인 시에잖아 가 귤이크 된다 지레 레티 다 뜬당 엄마한테 제시에잖아 치르스나 무슨 아마한테 밀리 레찰리도 아니 거기 친손띠나라 ma sakhan rishto takhal duzi zolin rash, tazun rash pechil njusti. Tatanda jingin chali do, pomo hodan patin, anini kalikali chonchen nol pa, ngyong jama ke na. O ta lekal nda je tong da san tandishi na, zi jeli yin, pomo moli na la ngay keja tandishi yelin. Redi ta, ngaza tanda jesa zili do, rupen toja, kong yin na la, nga la sanlo hoso jili matze. Ne ke do, jong rin kirin tan yin ka la, ka la nong xiong. Tama tse li ka pomo lo song ka lo zhong dhodren do. Tsoak dhodren tsoma ribben kong ka zilin si ti. Ta tis zonra ka tuyanda ting na la. Nga shi mtsi nong la ta. San ma nyong to tanda tuyanda je yin. Ta zon nga sen gamo tamo xiong. Sen go tamo te xiong. Ta ri yin na la ngus zhong tso ki na la ta. Ni bok le ka tanda je dhruxin go ho ya. Ribben kogi zo si li ka. Ta li yin na la ngi ang tangpo jia xio zo jin. Jonsin chere se nala. Teni mo rupen ke nga nyusa tse xiong. Rupen ke nyi chue xi lin yin. Tendri nyang du ta. Ngo nin ju pa sanong yang mwa chi tong li do ta. Rupen si leka tanda. Pu ju deni ke. Leka chere diyo xinga. Ta yin nala. Rupen kong junto xia ya ting nala ta. Ngoge chungso tsoma al pen li ke xia ya jia qingbo tanda re diyo xinga. Teni tsadi nga yin nala ta. Rupen kong la jia xio ta jie tazo jin. Nga rupen kong jie san zhang jin. Chuge mun tu yo ka.
8: Namatiya 现在对策呢，面积定比内线干部经营比前南方你们点了用为扎心面对些。

0: Lengki khosimar yungni. Rongka rongla hebi kilimdala gyungzam sentong. Nzamling chöden zanzukchi bewi himyuk nyeku hikano. Nzamling marik yongcha zhombocha. Chanyo mtjechi chini, mtjigla simkang gyechinche kanyi chehin yueche kuyo.
1: Tena, zhombota angi zanghe gala yindi. Tsingan machi tu, nimi ban jidu jya yinbi, mmangpyu nidang yin. Nganchu sambar, sena yubi kubuda dunghar, chogu deda, reke zuesi nga chumi dongna. Kyanne yunje ye, dang roje re sangsi.
0: Wenjong, gam mangpo hikla, dugla songju meba de, dugrui tong zuesi je mdangwa gala yinde. Kordun mebi dochi mangpo hik, rongka rongla gawi lenba yin. Ding rep je sengkang ripi lopun vro e di sengkang detong la cheni tabde hi ya yo de sengkang detong jin je du nam yin yong le la zun hi nie kho chi man nam zhe wei zhong ge yu deng da de ni le guo zhe tong na ji ten de ga ga jin je xia wa yin xin mei ji song yu
1: wen jiang li ge ne xiu jie cu wei zhe zhe de tan ji zhe yi ge rang ge zhe wei zan me bo chu da pa ma bun ji Ganyi loka nanda renji bata rindu si na. Gyaruga jimba tabiwe senda gyadar siya a.
0: Sengkang ribi lobyon etali yinda dar songyo de. Ronyi chi gaduk dengki sheken de. Shiyu kuyuk soje shen dada mayin para ronyi kikbo yin. Gangza so yin yon ronla chambi choni shetabhi demju yue ge songyo.
1: Rie de, mei me cei xie dang gei rang le mei ba ga la yin. Ngan cui yin jie tong na lan zi bi u zu xie ju de ya ne, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong dang.
0: Doi ngo mei sem xiu xie ba ne, za wa ni duk ju mei ba dan zha ga ni yin de. Jo nong dong re che ji long ni, rong ge rong la sem xiu zhe ju de yin la. Jie ten de, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin yi ji ni jong mei.
1: Dina, gari yi ki dang, gari xio na, gari sui na su de da chang ma, zong ji bang du sui dang.
0: Rang ki rang la ning jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zama bo chu dong, pa ma dun jie, gani lo ka su xia cha dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la xio yue ma ri, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndor na.
1: Du deri ni song. Tso a jie dar zhe zing che yang. Rang sen rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chue di la do na nong di. Sen kang chue di jia zawa xi bi. 대탕 거 让你当，대탕 거 写作整个。